0: ki re aro rangi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa.

ngāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira kati iwa. Te reo inirangi o te ngāti awa toa.